0: na ukoyin nti be bia oyin na se ochire
1: Wai, okwe ye no, okwa da baby wota. Ano yi ni twa so a eno so a ye bone.
2: Okwa no wai, okwa yi no wai.
1: Wa nkwa ji ni guest house andem.
2: Ah. Omo, ya ti wa omo.
1: Asembe na wo kan sa no. What are you talking about, master?
2: Let me ebi wa abadie mi se ya yi obi juju ana because on te ne ho ase wona ma okoni fie a ye se ya ne yira shafa no aye ne juju abonte ne wona ma ne namfo se ne yire aye ne juju na obusa se juju aye no kra wa oriye mi se ebi tima sebe me bi adwa ma de on be se o ye kra na wo ye check as se was i now was hin e wo ho ana oba bo atima e ko fo tie o
1: o
2: se akwa ji se be kra
1: wo baba kansle juju wo ho
2: Ja.
1: Na wo beka se juju ni wiase na oboa ebi wo ho
2: awariem juju
1: papa ebi wo ho hwe obe bi wo
3: de ayo adokan
1: obe bi wo ho pe so adokan
3: he anya wo ntia
1: adokan de enya anya
3: bi ya me
1: kan me
3: kunu so no hwe akwasom ne nua ba ekwa wale a me wale a me pe se me kunu so me enso so me nua ba ma Ekwa wale obi baba na osun na misi wajimi.
2: Kani
3: se munti ayi wodo kan.
1: Ayi wajimi no onyimi no.
2: Ayi wodo kan. Ayi wodo kan.
1: Ayi wodo
3: kan. Osun na yere.
1: Oche.
3: Osun mo che. Osun mo che. Wodo kan.
2: Wodo
3: kan.
2: Aya
3: kani a.
2: Aya. Mo skam ma ka osun mu kwa dia.
3: Awo be sign check.
2: Ma sign check.
1: Odo. Ah wo ka no. Busani se dodo se na nikuru be ya ma no.
3: Eh.
1: Okuru be ya se jimi we.
3: Eh.
2: Me ba o, me pant kura mi si o. Ah, pant mi si pant o.
3: Eh, ba ma si pant sa
1: e jimi.
3: Na wo yale anka wo kunu si.
1: Dabi me yale ko na mi kunu support mo be do.
2: Eh,
1: o be bi o dabi papa ka so be
2: do. Eh,
1: se
2: me si ni pant.
1: Kura no ata.
2: O
1: pe se wo di be ma ye sa akwa wo fie.
3: Oh, ayo da kan.
1: Ayo da
3: kan. We nya si. Enya
1: e
2: sha fa e
1: jimi dofa wa jofa be man wa jofa
3: e ya odokan
2: eba ba to ase e jimi ana se
1: do jimi jofa jo wa jofa no e ya jimi jofa jo ade a wo fi sa wo wu kro ma nenye no obi ya ade na se nya
3: mo ka be ka be ka ne awo se e han
1: enya kan
3: e ya kan e
2: a e ya han
1: Obebu abekwa commander otwo waka ne na toso be mekura praye pla me mehubi papa bia ne ne tri woye me papa mo side ehonum obekwa na ne yire etwo ah me yabo papa ni urade mfanche
2: me
1: papa ni pra papa ne pra kuko obini na owia wakokwa buchiem owia wasoja no anu aduane na yire dwale akurafira no pakopom anwumle na oba ni nyale
2: asa
1: mami ka mami ka nwie miwia waka wo de mami nwie ansana be mana ama na oba na aduane oba na oba ko sifa ko na konkonza
2: sa
1: konkonza ense kure ne hososo kura so sa anyefe ana ense muhunu wanya ho ya me ka no kura kire se ade bi wo hono ma enye
2: me ni ni ka no ni nya ka mu pe
1: Adia winya wope, mm-hmm. Obe bie nwa wampa akuro kura, wale yuma akuro kura. Adia, bema on, se adia yanesa wotuwa, na wuni ajuna wanka sa adibe kansemu. Na ya uwebia asemu ka, unu wa uyon kubi waho.
2: Masakra
1: na
2: mba
1: medima nube suwa.
2: Misi masakra majin.
1: She,
2: ya.
1: Na uuma amiaba uwa, papa kansa so uma amiaba uwa bre. Ati tu tubini, nwa ba uwa be padi, ose kobome ilama nianza. Wa uwa semu ya make sense. Ye ka mo se ye na ye odo kan ye han we ye odo han ha we ye odo han na wo ma me abra ho no aba wo nche wo ma me yale na se okokohwe ma me a wo se me yi kokache me yila nsa wo ba bia na ne ma me yale ye kwa kwohwe na na ye di dwa kwohwe ne ma me no nim se be ma ne ma me na ye di ade ne koma no be ma ne to se ye enye ma ne do so dodo be ma ne ye se o se ye do so dodo na o mam afa kwan so okọ omo kwa na ya fra be man se oba ne ma me yale nu o to sa nyam na oba ne nim se be man de koma ne ma omo kwa na omo nam kwa so na omo kwa na omo mane fa oba ne kromko a se ah na se yeso ma me ne o se meme ma me e yo ma me ne ene ensa ne nkoto bi nka so wa hu ana o se ye ye fa no anko se na onim se be man ne ma me mom ne yale nti ye to ne ma no e do so
2: ye why are there ba kwa me nkura de rosa omo didi a oba fi a oba man ne nya hoho a Bema ne sevu no ba nti wo oba na ho ba na bema no mum na sevu o metete aduane mum oba sewa isa ka wonku amatwe mu afiri ho yeti wo so ba koswa a mi aye sadia mhm
3: tikat minta
2: mhm
3: eje odo papa
2: ujira de ujira
3: sikant mi ei
2: ei odo
3: no turn back o
2: sa
3: I am moving forward
2: yeti wo
3: ani se eye odo kan Sa me kunu be ya ma me de he me miti we me ma ne ye meema enti se me ba me kunu se me pants me kunu be no aduane me kunu be pra me menua ne nua ba bia ni ho ne ma me bia ni ho sa na tie e ye line ye disu o obi so me amepe sa me ba ekwasom ne yere enye enye mpena no osom ne yere a emfa me ho efiti sa me obi som me me paye ana ni nya sure so se me manim me ba no kwa kwa na yere pants abegu wa se wo si a chere me eno de eye edan masem
2: mo
3: enti obe ma ne de na wo ye na api abonte na nkrofo na we na we yira jimi wa na we yira ye use no eh obi dro enye obi dro so bi dro eye obi dro a enka de omu keka no ko omu
2: 0246
3: enti da me ka che omu nyina ni se we
2: 6 7 7 5 6 6 0 2 4 6 6 7 7 5 6 6
3: abontin mu dia na wo ye abontin mu dia na wo ye ni se omu na ma waje ne bag no de akura
1: owo
3: waje ne bag kura waje ne bag kura no de ne se shade motu am no kwa kura no Ma me o pede anu o tama no entimisrano be ya yodokan
2: ya ti asia
3: entimenye jimi bia eh na me me kunu jeje me so amepe no ande obi die
0: hello
2: aha bacha udi ne babia kesa free
0: bacha pige ya safu ni shuraguna
2: aguna yetiemu a yetiemu agura fo juju ho ana juju ni ho
0: aguna
2: asante Aguna santi yeti o wai aguna fo mfa madwen chemra wa hu bida ana obi ayi obi da
0: first na me ba ko di ka no mo kan se o yi da se no me pa so o ya right ani se obi a o ko ba bi a ana obu ti ti a o je se ti o hu iko ye a ti kwa mo ya re be ti a ka ku a re ka ku a pe e be ba osuru na afia ko hospital na eye se je se na oji ti si na de to si bi ozu kuno o ka se ne yire no e de akọ e duro tun e bi e ka adoma o be do ma ne ti a o be ta mo se be ya
2: Wahubida na di bia yawo, ya di ayawa.
0: Me ba so mehubida. Mehubida. Mi an kaka kaka na biira me ware no. So fi seko. E kwan bi ori me fa so later on na biye.
2: Onwa. No aye ubida, no aye ubida, aye ubi wa o.
0: Ano oye mi bi. Na mi si ni ne ma ebi bia.
2: Ah, ene da oro. O si no si no ma, o si ba bia me bo a.
0: Again, after the idea, a brevi, or yari, bia, mira me. The three, Anna, the years and bankroom, this one years and it was a random room. Okay, the minute you come to fall by the air, 50 million in India.
2: When you mean the wire?
0: Edidi
2: mo that's pa o contribution na aboye na chese juju ho o timi na okọ ye ma o de o aye nyina okọ kire ye de na chese aye no krepa hello pacho boye why aha wudi ni babia kasa free
4: mo ya friend pa kwesi kwansa me kasa free para kwesi
2: pa kwesi kwansa ai para ku estate pacho ye ti why
4: gamo ka options.
2: Jina ye my wife. Jina ye na
4: You more can be two options. One, there might be one door banner. No banning it. If you to me support and more banning it. I don't know anything. No money be so on one. Oh, a beer, no, a tumor cook. Oh, yeah, there would be money at the amount. No, not the Ayutium, but the Ayutium.
2: And you say you do.
5: Hello.
2: Pacho, we didn't baby akasa free. Who was so why? Who was so?
5: Hello.
2: Unti anka on. San Fre, ni yeto unka. Aman for Fra, ti ude San Fre, why? Ha, usu beti ba baso. Hello. Pacho, we didn't baby akasa free.
6: I'm
2: watching
6: BB Bread.
2: What's
6: your name? BB Bread.
2: Ah, because I hate you.
6: I'm watching.
2: We try to shot yet as we be bring a minstrel. Aha, chronum. Hello?
5: Aha.
2: What's your dinner, baby? I can say free.
5: A family comes up for Kumisaka, I can say, Walk.
2: Yet you?
5: I don't know if you should be. Happy before, I don't know.
2: Obia ho bi da wo. Obia ho bi da. Ye de obai ye na oba no kwa to anode na gube ma no so.
5: Ye de sa na tie. O do ba kwa wo kuma ma. Masa. Ni ye ma na wo ni na hu. O do ba. O ye ni ti ye ma na wo ni na hu. Ye. Ta. Lumba le. Ye ti ye wa sa. Abi. Na mi ta se mi tro.
2: Hello. Yet you are,
5: ma'am. Ma'am, you can't remember me, or Baba for them about.
2: Aha.
5: All cost land about bag. Now, then, the bag you could not eat in the banema.
2: Hello. Good evening, Pacha. We didn't have a case of free. I had the juju no who be that. And I juju no be no. I order kind.
7: Oh, the only kind. Make us a free sense, right? Na men change in a care to gas with Mrs. Wibi will be a on an okani. A joako de Menchan. Oh, Pacha, what's this? Oh, now, Mede Diana, Emmy, you ban, sir. Or who is a was a checker who cried on that. Hey, hey, whoa.
2: Ema no kura kɔ ade toma kɔ ema ɔmo ye guso woni ndawie ya wo sika nyina wo bɛsan ama no mo ye da masi
1: sa papa kansa sa ma no ɔmo kura twɛkyɛ wo bia na
2: da bi
1: ɔba bi wo hɔ no ma bɛma ɔne bɛma da ya ade kye bɛma ne se kobusa proto bo me ntoma ma me ntɔ kobusa ka na me ntoma wo ye ade na asɛ wo ye ne agya so gya so ntantam so bɛye nyina mo busa sɛ sa wo ba ne ɔno ko ne ne twɛ
2: da bi
1: atwɛkura ya Eso so be ma ne ya de ma ne busa ne obi o kra na o monitor mpo sa ade we me ya ma oba no eso so no within short time obeye guess no mo ne na mpo so o mutwitwi a make am so ma ye no ma ni ma ye kunta e dro nko a twama de we ho e ka wa ye ni sey ensa we ho e niam pi no o mo ye
2: si si obi ni nua ba o kofa ni nua ba ponsu twi ye no
1: o nam na me ma se ne pema ni nua ne bufu no ene ne ba twede e
2: onti ase
1: ai Oh, obi o hanum a wo nam kra bae man se ne pe. Etu otimi ko bae bi ko ya ade se obe onama bae ma bae de be pe no.
2: Na se wo ho pa.
1: E wo ho na ma ye ma ade na wa kwa kwa fa me ne wo nko.
2: Oba se wa. Ye se mpa wo ka last word ni ye nko e. Mhm. Oba se wa. Ujina wa.
3: Ujina wa. Ah na me se sama ma no nko e.
2: Ye nko a.
3: E na obi bo ne nyum se. Odo eh friend ni se. Oda mi kai nyum na mebo akwa ansa ne akọ.
2: Ah, wo ti ti ti o
3: se o je. Me kai nyina ni se eyo odo kan. Fake bi e ndim. Se fake wo ho a, e wo bi wo ho a, eduro. Ye se enya jimifuo. Eduro jimifuo e nnya no. No nya nsani de ne ni dawa. Enti wo do ne de eyo odo kan. E da form bo ko so obi onyem ntafo no. Otutu ne nan.
2: Yadasi. Yadasi obi onyem ntafo no. Yeda masipa yeti for send a mobile yama program eba so anajin komo Saturday edition. Yesainim bishia biem ewo. Yame adma ifiada edi and nimine memenda edi and musono. Iti kachi ubin ubin kanche ubi. Anajo enkomo. Mitine mu ya frame. Kansela kwejo. Mitine muma. Yankasa ya ofa. Entry beku. Entry beku. Entry beku. Ah. Nemrani edi sentemu. Irrrr. Sentemu eyir babia obia ye chiawo e ma ni nyina se wo mo chiawo pa enu se next week ba be ka ye ho dindendeng na jumedi no akoso era wa se aha ayi what to say ye Collins ye technician number 1 technician one dey call ye producer technician bibia oko obo skyface ani din eno no babia ba ko social media ne so nyina aha ene one boy yan ayi timi the trends no itimi e ba ye ma wuti bi no aha iti nyame ya dum next week na work science so e dey ato o odi bi ache woni onya ni bi kra what ma ban name say Yeramasi, Yamishramu, Yevesha, Nessie, God bless you. Bye bye. Your friend, Counselor Kojo, God bless you all. Bye bye for today.

kuta me du anyam me represa ya hunam nyuma pia da city me ni me be sansa why are we boa me be why are we boa sa me bra de soa why are we boa sa oni be pam akodite si ajumi na fa sa tra wa gre na suba bia wo mo bia ja butu ma me tra wa koma ma me ne ire wa koma ni

waka na ba mu o sɛneɛ na sɛmdea wɔne adɔe adwo wo so wɔbɛyɛ wo sa aba no waka na ba mu e sɛneɛ na sɛmdeo wɔne adɔne a adwo wo so e wɔbɛyɛ wo sa sikasɛm no waka na ba mu o ye sɛneɛ na sɛmdeɛ wɔne adɔne o adwo wo so

sia jori sampua no nya e waka na ba mu o hey sania na semtia woni atani o adu wuso wa ba ye wusa waka na ba mu hey sania na semtio woni atani o chei wa ba ye wusa akonjo ne waka na ba

0: ene mene wala skasa betwe komo ode nyoma ba wala na te say ye ko studio b ne ye start djuma di no wala skasa na unte sin
1: o nyankopo adom
0: yeah
1: me ho aden so ye tete fo aywa
0: okay na wo fu bisa wala skasa ye ton ka che ton ka che na se ko shan ifa
1: ah na wala me tie tie fo nyina
0: okay
1: ene mo am hwe ye YouTube ene Grace TV nyina Wala skasa nko baby ona nansenu nansenu hondo dono ne honse damfano kakra. En Angel Rock, Mr. Adaroma. Wala skasa asa tia jina. Se polisi niya ya dina akujina akwano. Soja niya akujina akwano suwa hon. Ti na wala skasa nko baby abe nane honfano. Tineja.
0: Amma vubza se wala skasa sebi u. Wenye frampa anasa agrona udi.
1: Adia baako ni se me any friendy but talent ne de nyame na de ma won se obi wo a obokro no nyame amma ne talent ne se confirm okro no o de talent a ye fast any adwene e ma no but ono no mpe brenti na sabio e bi o de bebokro no nti me any friendy pio pa na se Bebe na adwen so ye ni frani abo gospel. We ye ni frani so en che so otini ho. Yakopon be hwe asuma mu wani abi na ho. We try dia we pe ho.
0: Fine. It is a mo fubu so enwume na de ba na enwume no o start the time me yema ni man sama ni ye ni.
1: Enwume de Yakopon de fra no te no bo me. Me sha me ma me ye nyina na me kura mic. Nti And you need the free man kwala brem na sisi attract am dia bae tekrema na wo so kra usa tekrema na wo so kra usa ya miensa but sisi amienu na e da border ya de mama ansan but ko audio mark boom play be bia obehu ne miensa ni nyina entenso ya de foforo betum and e di yogurt you got to me the nya bedru dia Ghana fo nyina be hun say yes enwuma ba krom
0: okay well askasa ma me hwe tetema no oto ne sen
1: adie bia wo be ye bia no jine wo ye asem bia wo be kan bia hwe o kasam wo ye frisa takrema takrema takrema takrema Takrema takrema ade papa ba ade bone ba onipe dia u bedue no eno na u betwa hye okasam yie takrema kroya takrema mankwa takrema kroya esam owu obi besra wa takrema eye takrema obi bedome wa Eh, sanako.
0: Okay,

0: wadin sa wa men pai bo mu a ai sa ma wadin sa a wadin a bibe sua wa sam sa odun fo ye kura me wate ewrade kura me wa wuni fam me sa wa sam se dia wadin sa ko so funtum dadiem na wotan ni hwe na chi no
1: angel
0: ada yan pipe nyina ne se o mama ye yoko dro wo ho abrade ma ye yoko dro ho na pietu nya fata wahini ye oh jesus amen
2: benyum twa imwa

duwo so wo be ya wo sa wa ka na pa mu o hey sa dia na fem tia ah wo ni atania aduwo.

waka na ba mu o sɛne ana sɛm dea o wɔne atɔe adwo wo so wɔbɛyɛ wo sa aba no waka na ba mu e sɛne ana sɛm te o wɔne atɔne a adwo wo so e wɔbɛyɛ wo sa sikasɛm no

0: abedu ama Ghana bɛ mu mpanimfoɔ akɔhyia wɔ mo na mo ɛbaeɛ akyi no yɛtetete nsɛm bi wɔ hɔ no mo malawifoɔ mozambikefoɔ ɛkɔ yɛboro bi tietie bi ma hunu sɛ binom wɔ koraa no a ɛm sɛ ɛwɔ sɛ ɔmo akyerɛ sɛ ɔmo awo nyɛ saa ɛnya wo na ɛno akyi nso no yɛate sɛ yɛate sɛ ramfoɔ sase ɛnɛ ɔbɛ adrɛse ne fellow South Africans fire firm kakra deɛ ɛkɔ so hɔ no sɛsie
1: Okay, memeka Ramaphosa bien ho asem kakra but mamenka ehwe ne broni a uka ye no.
0: Okay, me into you.
1: From minoka sa ye no, echre no. The SCA Oma bo Mozambique for na no omoko no.
0: Aha.
1: Oma bo mo baby omo ti wo Western Cape. Ye free baby Marshall Bay, Cape Town side wo. Oma ko bu omo mo apam wo mo ema emu 5 ene huye
0: oh nipa 5
1: emu 5 oh nipa 5 ama omo dwana no sokra no emi nipa mienu asa kunya accident asa wunti ye kakura nka 7 na we ni nyina chi no Mozambique aban no aba se obefa ne nkrofo akọ ntimi no ka sei free nra de 300 ko omo anetwa omo tikiti ko fie ena abano so 500 akano abano ne kruma fo no e de bus ne ajadia Mozambique fo omunyine ekofi ena Zimbabwe Lesotho omunyina bia ekofi no se se die e sine die edin
0: Mr. O
1: edin pa omushie
0: Mr. O
1: hello
0: na sasa bo omo anu omo oma Mozambique Malawi Lesotho ne Zimbabwe omo de e just a bus ni train kra into a corner kra chi obetumi asen aba
1: sa na tie na da bia no omo kwa no masaba but se se bi omo kan se ze se u tie tie mu pa kwa se Ghana must go ni Ghana Nigeria no omo se obi an kofi oho obi an kofi na omo no e ye timamufuo no omusu anya adwumane enti se okokora na osa ba obekọ Mozambique fo no woni bi kasa e bia betena Zimbabwe fo no e bia betena 10 years 15 years omuti omuti mi ko se de woka no omufa ba asu no muko no maba e bi si omuko fie bada bia ba se de yes ne de omase se omuni ema nyina omufre ji ne eni mudu okro ma nyina e de ku fie a omunyu ma je se ombesa ba bi because de omu e kan no 30th June na semana no muka na Last week, Namede, Cassa, Omo Canacano, Omania Bre, because no Asilo Musico Shay, Amount for Johannesburg, maybe a friend of Bino Nina Geno, Edding, we are home, Quadia, Omo Esia, no Mobu, Omo Siawa, near Bone, Tiamana.
0: Na, Omoana, yes, sir, Ayakayaka Dienwa, a bragana for by a man for Hassomo Casano, yet to sell some of the groups in Poe and Hango Mobut. Se omu enya enye bi omu cancel even 30th demonstration ano omu yesa ye last date no and sa bi asa bechira na
1: omu kane kwa kroma fona na yanyi omu ni omu timi si sa temu biya omu no se de gana fo edi kaye nem se ha omu eno omu di ahome tie ni ahome pre ebe ki kasa ba zulu fono omu nye ekase omu ye bibia uye omu shuya, omu no, omu nyai. Nti omu, hayo maju yise, no. Uye ho hong kwa diya 30th no. Because diya, enura isi ye. Eni bebi ya mwese, last week, ya kasana msi wu. Hadi ya haju pa. But yise, duruha. Rustenberg ne duruha. From Thursday, omu si, school niya kura ibi ayira. Omu ako bu India fo, eni Pakistan, ni Somalia fwa. Omu shops. Ako lutu omu shops. Ha, ebeme pa. Nti omu fuwa, nese oye hoku wa, se shopu, uti ya bontino, yishie oye bebu, ya tisa ohu niye menye na shopa na, oma se se bibi ya diko. Nti siye unti min garanti se, oma kase oo, diye siye na omu jaye, omu buwa, se tete yefu no. Yanyi omu ni, because ya nuna diye siye ni, from na oki mu diye zisi no,
0: ya siye yikuwa na nkawo da wasi kontrata eni jine na wasi wuba bepe diye wa hasi sese usu unyabe ba
1: edi pa
0: sese usu